0: Ngisethi 5 horas hlekela 15 minutes. Karwa kuwe chelo sampela lo. Kuba ta dlasa nyuko wa hina ku sasa nyuko wa vanwane. Sakarata. Angazi vha ku chirula tisimo.
1: Vakwa ku hanya mina hinyo ku mino wa vanwane vavanuna.

0: nzaku kaunanga ivuili akuva hitwa hungu litiswaka ina kulori wa ntiru Salomão Chauki kusukela aka Masanjena a hungu leli livulaka leswaku avatsweli ni vatameli va vadyondzi hi lava va kumekaka na vatsakili hikwala ka ku phakeliwa ka mauniforme aka vatsongwani va ku dyondza kinta ku ya fika nona klasi ngopfungopfu va rambula xisati akuva va kongoma ni ta dyondzo
1: a hungu ritutsiwile hi ximfumo hi Isabelle Nzukula Muxwane muhlamuli na muvoneleli wa programa leliyani lichiwaka eusokapaxi loko a ri karhi a vulavulaka vukolobyana bya mahungu ndzhaka loko ku nyikeriwile a swipano swa xikolo aka vatsongwani va lumbaka xifundza lexi xa ka Masanjena. Isabelle Nzukula a tlhelela a engeta a vula leswaku a ku nyikeriwa ka xipano lexiyani swa ku dyondza hi swona lomu swikolweni leswi swi endlelaka leswaku vatsongwane va kumeka hi ntalo exikolweni va nga tshiki va tsuka xikolo leswaku va za va fika a makumu ya tidyondzo ta vona.
2: Programa leli lisima vayingiseti i leli lisima ya kusa li kucha matimba ka vatsongwana a ni hlayalani ku xipani xona xi xona xi dyondzi xikolo xi lava xi nyikiwa munhu loyi se a nga paruriwa ku byeliwa leswaku kasi ku dyondza swi pfuna yini se ya tshama dyondza. Kutani a kongometo wa programa leyi i ku veni ntsongwani a tshama xikolweni ngopfungopfu wa rambula xisati hikusa ndhawu ya yena hi le xikolweni ni lava nga tsika kongometo wa vumbirhi i ku va landza ku sungula hi bulisana na vona hi va gangisa xinyuwani leswaku va tlhela xikolweni wu le wukatini wu le kaya a wu hili joni khamani hinkwerhu hi tlhela xikolweni kusa hi yona ndlela ya ku hluvukisa hina ni tiko leli hi hanyaka ka loko. Kutani kongometo i ku veni a vatsongwani va tiva leswaku ndhawu ya vona hi le xikolweni a hi le ukhayimeni ka tihomu ntsena timbuti a hi le ukatini ina a ukatini hi tumbunuku loko u dyondzile loko se u fikile ka tanga ina a tihomu ti fanele ku hlayisiwa ni timbuti hikusa hi swona leswi va to xavisa va xava sipi ya ku hlantswa xipani lexi hi amukeleke namuntlha maxi loko ku sungula ni hi le xikolweni se ni vuya na najisa swifuyo. Kutani kongometo hi loko vatsongwani va twisisa leswaku ndhawu ya vona hi le xikolweni.
1: Isabelle Nzukula a tlhela a kombela a vatswali ni vahlayisi swin'we ni vatsongwani lavayani leswaku va fanele ku va va hlayisa a nyufumu leyi va yi amukeleke naswona va yisa mahlweni ha ri karhi va hlamusela a lisima la makungu lawayani eusokapaxi leswaku va va vatluleti va mahungu hungu leswaku a programa leliyani li ve na humelelo ka xifundza lexi xa ka Masanjena.
2: A tsatsi loni u siyaka hello a tsatsi u fambelana na ku hi yisa mahlweni a ku tshama na hi chumayelana hi vhangeli leyi ya yinene ya ku khatala ka mfumo wa hina ya kusa mina lweyi se ni xikombisi ni fundile se na tirha se na hola a ni se kanga ni rhwala mali na nyika mfumo leswi vulaka swaku mfumo i mutswali mfumo u fana ni i malandza ya xikwembu ni ta swi vulisa leswo leswaku hi wu yingisa swinene mfumo lowu hi tlhela hi yingisa na vatswele hina vatswele hi tsika timhaka leti yaku i ta ya dyondza xikolweni loko thicha mulandza le kaya wananyana a tsike xikolo ha swi tivana na yena hi yelwe kriyansa nonko sente a yinda a nga se va ni disizanwu la ku tihlamuleli kutani ku lava ku hi tshama hi mabulu ni vana va hina swi ta fika lexi faneleke ku ve ni hi xi enca hi nga karaleni hi nga hlayi na va swi twa swaku se ni mi tsandzile hi lweyi e-e a ku na ku tsandzeka n'wana lowu etlelaka na yena u dya na yena kutani a ve ni mabulo a muriyi wa tithaka a nga ri ya lavelela a ri ya famba se hi ugama vuya ta kamba tidyondzi leti hi va byelaku ta twakala maxikama leti ti tivisa wona sikahla ti tove nga ha li kona misaveni kutani na ku siya tsatsi wukulu ka vatswali ku va nga karhali ku tshinya vana va nga karhali mabuli ni vana lawa hi bulisanaka na vona tani mfumo ku va kucha a lisima la ku dyondza
1: lawa marito ya Isabelle.

0: la mushwane muwonelele wa programa leliyane uso kapach lokar karabula bula ka college na jama hongo zeni kantri loyani wawo abeli la swipane swa xikola aka xifundza lexi xa ka masenjena kusa mahongo ka xudzana xa ukoni no pale xina mahongo andle ka madrop anga xitodi le komkasan social ya ka gaza mutule hongo hesalo mau chauke
1: ikensili na klori salomão chauke kuva uitisela a hunguleli tani ile xivuleke kusunguleni ka nongonoko wa hina nyamuntla hi ta vulavula hi mabindzulelo ya mazambani kusukela ku lulamiseni ka ndhawu ya ku byalela ka yona ate ku ya fika a nkarhi wa ku tshovela na xilitano ta rhamba Gilberto Costa ntlhari ya ta urimi hi xinyimo xa muti u hlamulaku hi ta urimi ni mabindzu hi xinyimo xa ka ncencayi u yingisetile linene
2: a mabindzulelo ya mazambani i nchumu lexi na xona xikalaku xi nga karati ngopfu ku mazambani a ma teki masika ku tala i makultura lawa ya ku loko u byala ndzeni ka tin'hweti timbirhi tinharhu se wa swi kota ku tshovela entown a kompasi leyi hi tirhisaka na lona hi vulavula hi mazumeni xitrinta pur stenta pur 80 depend ka leswi wena u swi lavisaka swona u lunghiselile a ndhawu ya wena u pfulapfulanyana masulku ya wena na u xixima a ku anaka kuva ku pfuleka ka kona hi mazumeni xistenta a 80 centimeters loko u veka a vazambani zambana mbewu ya kona i swizambata zinyana swizambatanyana u swi kumaka na va swi lulamisile ku swa nga swi ta endla a mbewu ntawu u teka u veka a zambani xizambatana xin'we hi xin'we ka kada a ndhawu entawu endzhaku u swi seletela ta swi thukuzela u swi seletela veketela kuma swi seletela se loko u nga na umidade u ta kuma u chela mati endzeni ka ma dash d ya no masima 15 dash 7 dash d swi ta sungula ku a ku se swi sungula ku vonaka ntawu loko swi mila u tekela ku u tlhela i anti kama lowu gwalaka swa lisima ku u ve ni adubu la compost ra u chelanyana etlhelweni u nga cheli directament la u vekaka a zambani u kuma loko u chelile swi tave swi sungula ku mila loko sungula ku mila a ve ni necessidade podi u chela a mati loko u nga na necessidade ku li bon a wu chele mati u tshikisa swola dependera loko u na ku tsakama ntawu u famba na swona na u swi kontrolara u tlhela u swi seketela loko u swi seketela pot u chela a wureya parakweni swi taveni ku ri liya ya ku swi kumeka na swi tsakisa swinene matluka kona makuma avert ntawu hi ndzhaku max epresise tame u ve ku chela a kumba leswa a insecticida pot u tirhisa a imperature pot u tirhisa n'wanyana leyi u nga ta ve na va ku rekomendare u nga ta kuma yona but loko u famba a switolo ta yi kuma hi le kona max tinki u chela u xixima ngopfu swinene a ku swi vekela mbalo na mbalo hi vulavula vule maconcept a maconcept a ni lisima swinene u wa fungisida podangele kunzi makonzepe kun'wanyana poda kuma inxofo n'wana poda kuma a fungisida yin'wanyana i nga ta ve kona u mahali swa ku va u cheletela ka lexi u hamba u pulverizara di 14 days
3: a mbalo lowu hi lini lisima la mbalo lowu
2: hileswaku kultura leli la batata la fana nyana a ku chava ka lona ni ximati leswi vitana swa ku sound kultura solenasia ntawu swini na ni a ku dzuka loko ku ni mavariation ti temperatura kode ku na mpfula titimeta nyana ntawu nga swi kuma ximati xa wona xi kuma swakudya ya skin xi tshwile hinkwaswo kumbe mazambani ya wena ma tshwile matuka hinkwawo ma fa hi mundada yivezi loko u nga swi swiximanga leswo loko swi gama leswo a swa ha pfuki ntawu i psizo swi xixima parakweni xi nga parakweni ma nga kumaneni ku tshuka loko ku ve ni mavaleso ya titemperatura a process rin'wanyana ku continuara na ku chela murhi ate loko ka wana swa ku se mati yelile se yale se ma sungule ku twala se mali ya mati yela u nyima timhaka ta murhi kuela a nkarhi wa ku tshovela loko tshovela i ku tshovela se podi yisa mercado podi u titlela depende ka quantidade leyi u nga ta yi vona uma parte para ku xavisa uma parte leswaku mazimetisa 3 months ndzeni ka 3 months na lona u ta swi vona hikwalaho ka ku va ta sungula ku loko mali ma kula li kula zambani loko la pandza misava la kombekisa swa ku se li kule hikwalaho ka ku pandza misava kambe andzeni ka nkama lowuya se u ta ku gwela swo nkama swa ka bala se u fikile nkama mas ni mate o gata wona mate simula ku mata mawoma di forma na
3: okay
2: mati por isso loco what's called jala makumani mati loco mofulo kumange semila mobola na kutata mani
3: então uma sambani masikisela kamu
2: não tanto assim não tanto assim tem precisa de uma umidade normal malava zongwa normal loco anzongo ule ukulu ma predicareka loco ule utsongo ule hava ule utsongo
1: e bulu leli iveka a ponto final ka umani nongonoko hluvuka Gaza uaxiwaka ka lexitichi nyamuntlha i vulavulile hi mabindzulelo ya mazambani tsundzuka a nongonoko lowu u humelele hikwalaho ka xipfumelelwani xa ku tirhisana ka Instituto de Comunicação Social xin'we ni Radio Mozambique makungu ku paluxa mahungu mayelano ni tinhlokomhaka ta ku hambanahambana leti ti hlengelaka a ku hluvukiseni ka miganga nele matshinyi a kumekile ka vubindzuli ni vukombisi la nongonoko lowu hi ta tlhele vonana ka masiku mataka lixile
4: Nongoloko
5: Chuvuka Gaza
4: Bensula Instituto de Comunicação Social Entrissano na Rádio Moçambique Emissor Provincial Yeka Gaza
6: Mengsetse 5 horas na 38 minutos Encarua 5 horas na 45 minutos Estava com o Nongoloko Matim Yasiko ani ku dyondzi ta marimelela lexi xi nga sala ku va va hi chumbuta xona hikuva va hi byela leswaku hi fanele ku va hi londzovota a ntsongo

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: jaya mativi lawa mahlengeleta kumati
0: tivikele uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Ngse to kranse kamintri ya radim sambeki kskalansin tsashfun tsankulu gaza tropen lakan chenchai kongali kale nakurming se te taveka karoku veg fikstalam nagonoko matim yasi nagonoko lo itun sat makali te umerile ke malnemben tsaku kambe natri kotlanani risikula kufana na montla henga ka 15 ka otubru lemelenga kalona e 2026 kambe tumakaleti vulavula ka tona inga tavulavula ka tona e kana kuna kuma timya si kutu mele khalene ka khale ngofu snen e kushivela vingseti letsinene.
3: Matimu ya siku. Yamuntla kulungeli wa lisiku lava mamani vanyaka andle kama doropa ishimu shamatiku hinkwawo. Lisiku lili liboiwe ishibana shantonando wa matiku ya misava. Tandela ya kunyika lisima wa mamani batamaka andle kama doropa. Talu wako wanavalanzaka mintiru ya vurimi. Kuvikisa majela manene ni kuheta usiwana. Lumsambiki ilisiku la lisima ngupu shunene kuwa nshayikulu eva umani ilava waya kama singwini. Ikola ka binzu. Ivona va binzu laka mpimu ukulu wa shakuja. Ambiva tangana nishikaratu shaka ambana ambana. Shaku fumaleka kati male ambi seketelo kumwani kulanzeni kamintiru yavona.

kama timu mangwani ni muntu kulungeliwa lisiku lavanu pangani ulima loka vangavoni. Siku lililifungiwe Ntlanganu Federation Internationale de Segu shilembe la 1960 kama kungu ya kunyika timfanelo vanu vokala vangavoni. Indlaleyi imakambi ya kutala kuvoneka ka vanhu vangani mabingari ya kubasa na vafamba lomu tindleleni. Xitirho lexi xi vevukisa ku va vanhu lava va famba a ku vevukeni lomu xitiratwini ni ku khandziyeni ka mimovha ya ntleketlo siku lin'wani ni lin'wani. U tirhisi la bingari yo basa Ivano vokala vangavoni swi sangule hi sekulu 20 elembe la 1921 America n'walungu hi khambi la ku sangula munhu a nga kala a nga voni a yanakanyeke ku va a penda bingari lakwe hi muxaka wo basa ku va li voneka ngopfu. Nkarhini wa kona makungu lawa a ma yamukeliwanga hi ku hantlisa swinene kambe karinyana ndzhaku maphalalile ematiko ya ku tala.

Mangisetu kana tseka kolo sana ko esela kama ungu yemisho la makumbiswa ka hi Alfred Muyanga la wesungula ka wana mashunga tlaswa kumrangelo wa tiko Daniel Chapa sungula lienzo na muntla lantiro a swifundzeni xa le Sofala ka ngometo wa kuva ya wona ekusuhani mitiri lenga karila ndziwa hi mfumo na mbi kuva ya twa absibelelo swa xitsungu ka lienzo lele murangelo wa tiko Daniel Chapa handle ka dropa la Baira atapushela a swifundza swa Dundu Gorongoza ni Kaya lana angatawe abula ni shitsungu hambe hikuva awona hikusuhani mintirho leyi landziwaka hi shitsungu melani kuva ku hluvukisa a mugangeni ni kuva nakona ayave aya wona hikusuhani mintirho ya ku hambanahambana leyi ikongomaka a xiyenge lexi ku hlamusela amukhwepa lowu u humaka eka hofisi ya ximfumo presidencia da republika mukhwepa un'wanyani u humaka ka hofisi leyi u yamukeriweke eka mintirho ya hina ya vuhaxi u karhi u xungeta leswaku murhangeri wa tiko Daniel Chapa a susile Samaria Thovela eka xitulu xa holobye ya tidyondzo ni ntumbuluko a tikweni eka mukhwepa un'wana Daniel Francisco Chapa murhangeri wa tiko a susile Edson da Grasa Makwakwa eka kuva a rhangela a xihubyana lexi xi hanyelaka a ta u tivi ni tidyondzo leti tikulu mukhwepa yin'wanyana leyi hi taka hi vulavula ha yona yi kongomisa kuva murhangeli wa tiko a vekile eka xitulu Edson da Grasa Makwakwa kuva holobye ya ta ndzavulo ya tidyondzo ni ntumbunuko na isawumenesis hikuva a yimela a xihubyani xi yimelaka ta u tivi ni tidyondzo leti tikulu a tikweni murhangeli wa tiko Daniel Chapa a hlotela vahanyitiko ku va va ve ni nhlengelo ka tikomponi ta ku hambanahambana leti nga karhi ti landza a mintirho yo hambanahambana a tikweni ka mavonelo ya murhangeli wa tiko Daniel Francisco Chapa ku kumeka ka vahanyitiko leswi i ndlela yinene ya ku va va na tiko na vunawu va veka a nhlengelo wa vona ni ku va va londzovota a titshomba ndzeni ka ku va va ta kuma abenzu lele le lavekako eka ku hluvukisa a vukosi la tiko murhangeli wa tiko a vulavule a marito lawa eka ku kulungela a ku hundza ka 20 ya malembe na 5 na 3 na ku vumbiwile a Mozambique Bolsa de Valores. Ndzavulo ya ta tleketlo ni logistika yi hlamusela ku va ku ta sungula lembe leli taka 2027 ku va ku tirhisiwa ntsengo wa 3,000 kumbe ku lulamisiwa ntsengo wa 3,000 ya makenekene ya switaratsu a tikweni hinkwalo la Mozambique. Makungu lawa ma pimiwa hi ntsengo wa 2,800,000,000 ya madolari ya ximerika ka nkongometo wa ku va ku na byelisiwa ta mafambele eka switaratsu swa ku hambanahambana a tikweni. Hi mahungu lawa ma nyikeriweke hi Jo Matlombe, holobye ya ta ntleketlo ni logistika na a karhi ya vulavulaka nhlengeletano yikulu ya ndzavulo leyi nhlengeletano leyi i nga karhi i katsa a ku vona mintirho leyi i landziwaka ni ku va kunguhatiwa in'wani mintirho ya xiyenge lexi eka nhlengeletano yoli murhangeli nkulu wa ta ntleketlo hi xiyimo xa tiko Alberto Mathusi a hlamuseli leswaku a mfumo wu ta ve u kombela eka muti ya ta vuthethisi ku va ku pasisiwa a makungu lawa ma xungetaka leswaku ku ta ve ku fanele ku va ku nyikeriwa hi ntsengo wa 20 ya malembe a ntselekano wa maxipanda a xifundzankulu xa Manika eka tikomponi ta ku huma atikweni la Xina. Mhaka leyi hi vulavulaka ha yona hi leyi i yaliweke masiku ndzhaku hi muti wa ta vuthithisi le dropeni laka Mabutsu na u vula ku va ku ni leswi kalaka swi nga fambanga khwatsi. Makungu lawa hi vulavulaka ha wona muyingiseti wa ku rhandzeka hi lawa ma pimiwaka hi ntsengo wa 30,000,000 wa madolari ya ximerika. Makungu lawa ma fanele ku va ma ve ma nyikiwa komponi yo karhi leyi nga ta ve i vonelela andzelekano wa maxipanda xifundzankulu xa le Manika. Mahungu ya
kusukela asifunza nkulu xa Cap Delgado mashungeta leswaku a procuradoria geral da república ikaritira kuva kutatsumbuliwa lomu matumbuluka ka kona ama plangu manyingi ngopfu swinene ma kumiweke na ma vekiwile ka ndhawu ya ku karhi leswo ka n'hweti leyi yi hundzeke a xifundzeni xa le Musimbwa da Praia e mapulangu lawa ma tsemiweke eka tindhawu ta ku hambanahambana loko ma ri karhi ma cuvukiwa mapulangu lawa ku tsemiwile a misinya ya le Bandwa na mbihi misinya yin'wanyani ya ku hambanahambana hi kemeta a mahungu ya hina na Chloromix City na hile karhi hi cuvuka ta matshamelo ya nkama laha ku vulavuriwaka hi ku hisa ku nga ta vonekaka swinene eka risiku la namuntlha mahungu ya ta matshamelo ya nkama hi lawa ma xungetaka leswaku namuntlha ku hisa loko hi cuvuka axifundzankulu xa tete hila kunga tafika kuka 40 grau centigrados kutalanza a dropa la kamapuzu ali 39. Na mutla kanchencha ikuisa kutafika ka 35 grau centigrados kulanza a madropa kumbe a dropa la Nampula ali 34. 33 atavesh funza nkulusa inyambani ni Beira kufana ni Kilimani. Kambe nakona mwingisetsi loko hile karhi hi cuvuka malanita ta matshamelo ya nkama ku voniwa leswaku a ku hisa a vilankulu kumbe a ximoyo hi laha ku nga ta fikaku ka 32 grau centigrados a vilankulu ni Pemba a ku hisa ku ta fika ka 31 ku vona a doropa la Lixinga namuntlha ali 28 grau centigrados na kulorominyingi seti hi mahungu lawa hi ma lamuteke lawa hi ma kombiseke ka nkarhi lowu hi ta khensa ngopfu swinene ku va mahungu lawa ma fikile khwatsi ka murhandzi wa Mingiseti a ku xena.

Ndivulavula na nguna vatate kumbe nguna tihlangwana hikuva loko li vamamani hina hinkwenu ha swa vakule na vabaza va tswala hina ndza tshemba nge se va kona mukhwa yi nga kona masiku lawa ya ka wanuna nga si kateki wansati la kaya a suka famba Johannesburg mba angana a wu loko a nga se fika Johannesburg wansati a sa boxa ndlela ku famba.

nakurumikisaita kule kari kuimbarela diamantini mutambi ange tsikata kurila nkati ungaza uwonza nakona lirhandzi leri leyi ungani komba lona nkata heyi swi siza mpela na swi nga se fika ndhawu hikusa heyi mafambelo ya lona a li nga khanyanga ngopfu swinene mingisetsi ya makhoni hikuva hi ba vunanga la ku hambanahambana na le karhi hi kongoma nkarhi wa 9 yaras lanake hi nga tlave qakoloza michini ya hina ni ya internationale lano ke hi ta kuma mahungu ya tiko ni handle ka lona a wu swi twi ke sweswi hi lavetela ku va hi longoloka na jalela matimba Felix Moya eli wa mvona papayi Carlos.

Metrumix 8 horas na 45 minutos. Shaili Karil na Golokana Felix Moya Hangi Wamvona Papai Carlos. A kuchina cinema gang, a kutswaka cinema gang, a kuhanya cinema gang. Ekusampela shinwana shinwanyani muna fanela kuvati endlela, kutswaka fanela kuvati endlela na kona kutswaka kune kuhambana, kune kutswaka lokuya, kutswaka utswaka utswaka, kune lava munyani vango votswaka ku havatsaka. A shene shakala mina mintiri ya radio Msambiki kusikala ntsinzo wa swifundzwa nkulu Gaza, a dropeni la kanchencha hilano hikumaka na hiri kona na hiri kari yasha ka 90.9 ka frequência modulada, handle ka 90.9 nga hikuma hikola ka www.rm.co.mz leswo ka internet. Kasi loko le ka masingi hiri mingisetu nga hikuma hikola ka 101.7 ka masanjena nga hikuma hi 97.9 88.8 le ka mapai 89.2 kaya ka ndindisa. Mintiri ya radio Msambiki leyi inaka swoswi la kuva hi rhamba Remis Mahlawule kola dropeni la kancencai kumbe kola na swifundzha nkulu Gaza akumekile ka vunanga la kaya ali asola lava va endlaka awubihi va dlaya van'wani va teka a chefu va chela swihlowenii.

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: dzaya mathivi lawa mahlengeleta ku mati
0: tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena. Mandla ya ku basa.

Mpangitsetse ya glosa xiyenge lexi hi nga ka xona xa ku va hi kombisa mahungu hi ku phinda mahungu laha hi sungulaka wona ma swi nga ta swa ku murhangeli wa tiko Daniel Chapa sungula liendzo namuntlha xifundzankulu xa Sofala ka nkongometo wa ku va ya wona ekusuhani mintirho leyi nga karhi yi landziwa hi mfumo tlhelo a ta ve a bulani xitshungu eka liendzo leli murhangeli wa tiko Daniel Chapa handle ka doropa la Beira a ta ve ya pfuxela swifundza swa Dundu Gorongosa ni Khaya lana a nga ta burisanaka na xitshungu hambi ku va a wona ekusuhani mintirho ya xitshungu mayelano ni nhluvu ku migangeni ya ku hambanahambana nakona ku karhi ku hlamusela amukhwepa lowu hi wu yamukelaka na huma eka hofisi ya ta mafumele presidency da republika mukhwepa wun'wanyana humaku ka hofisi ya ata mfumo atikweni u karhi wu swingeta leswaku murhangeri wa tiko ka risiku la tolo hi loyi a suseke exitulwini xa holobye ya ta njhondzo ni ta ntumbunuku Samaria Thovela eka mukhwepa un'wanyani nakona a susile exitulwini eka Edson Dagrasa Makwakwa kuva ale murhangeli wa xiubyani lexi xi yimelaka a wu tivi ni tidyondzo leti tikulu mukhwepa yin'wanyani leyi humaku eka presidencia da republika yi karhi yi kongomisa Edson Dagrasa Makwakwa kuva ale holobye ya ndzavulo ya ta njhondzo ni ntumbunuko atikweni na Isau Menezes loyi a vekiweke ka xitulu xa ku va ali a rhangela a xiubyani xi xiyimelaka xa a wu tivi ni tidyondzo leti tikulu murhangeri wa tiko Daniel Chapa wa hlotela a vahanyi tiko ku va va ni a ku veka enhlengelo ka tikomponi ta ku hambanahambana leti landzaku a bindzula tona atikweni ra Mozambique ka mavonelo ya murhangeri wa tiko a ku kumeka ka xitshungu ka nhlengelo lowu i ndlela yinene ya ku xitshungu swi ve swi londzovota hi laha swi lavekaka ha kona a titshomba leti ti nga karhi ti tirhisiwa hi tikomponi leti murhangeri wa tiko a vulavule maritila wa tolo ka ku va ku kulungeliwa ku hundza ka 20 ya malembe na 5 na ku vumbiwile a xiubyani Bolsa de Valores. Ndzavulo ya ntleketlo ni logistika hi leyi yi nga karhi yi lulamisa leswaku lembe letaku 2027 ku ve ku sungula ntirho wa ku va ku pfuxetiwa na mbe ku va ku yakiwa ntsengo wa ma kume kumbe wa magidi manaru ya switarato makungula wa mapimiwa hi ntsengo wa 2.8 million wa madolari ya Shimerika mali leyi nga ta ve i landziwaka ku pfuxeta a switarato leswi ka nkongometo wa ku nabyerisa ta mafambele a tikweni la Mozambique hi mahungu lama nyikeliweke hi João Matlombe a nga holobye ya ta ntleketlo ni logistika na a le karhi a vulavula eka nhlengeletano yikulu ya xiyenge lexi le a dropeni la ka Maputsu na a le karhi a vulavula ka nhlengeletano yole murhangeli wa xiyenge xa ta ntleketlo hi xiyimo xa tiko Alberto Matusi a hlamusele leswaku mfumo wu karhi u cuvuka tindlela ti ha tona u nga ti landzaka ndzeni ka ku va ku pasisiwa makungu lawa mayelanaka ni ku va ku nyikeliwa ka tikomponi a ndzelekano wa maxipanda xifundzankulu xa Manika hi mpfhuka wa 25 mhaka yi humelela ndzhaku ka loko tribunal administrative le ka Maputsu a nga munti lowu yimelaka ta wu thithisa ta xuma le ka Maputsu u thindekiseke makungu lawa ya mfumo lawa ma pimiwaka hi ntsengo wa ku hundza a 30 million wa madolari ya Shimerika. Mahungu lawa hi ma yamukelaka na masukela a xifundzankulu xa le Cabo Delgado ma swi nga ta leswaku Procuraduria da Republika yi karhi yi tirha ndzeni ka ku va ku tsumbuliwa laha ma tumbulukaka kona a mapulangu lawa ma kumiweke na ma balekiwile layene a xifundzeni xa Musimbwa da Praia. Mapulangu lawa ma nyingi ngopfu swinene nakona ma katsa a misinya ya Jambire na
behi umbila leswi swi nga kari swi hleliwa melano ni lava va matsemeke mapulango lawa ni lomu mangali kari makongomisiwa kuva mafikisiwa kona na ku rhuming seats hi kemeta mahungu ya hina na hi cuvuka ta matshamele ya nkama matshamele ya nkama namuntlha ma swingata leswaku xifundza nkulu tete ku hisa ku ta fika ka 40 graus centígrados a dropen la tete a dropa la kamapotsu namuntlha a tave 39 ku ta landza a dropa la ka ncayincayi leyi ku hisa ku nga ta fikaku ka 35 graus centígrados nampula a tave 34 hi vona inyambani beira na klimani ku hisa ku fika ka 33 graus centígrados ximoyo a tave 32 kambe na cuvuka malanu ta matshamelo ya nkama pemba ku hisa ku ta fika ka 31 ku fana ni dropa la le vilankulu lixinga ku hisa namuntlha ku ta fika ka 28 graus centígrados mwingisetsi mahungu hi le mawu waku loko mahungu lawa ma ku fikele hi tindlela tinene ta vuyingiseti Inkomsinene.

0: hamtumu uo kukela anie mapai kwe hoka amashahila kasi tieti mwani tatimbidi kasi tina lula misela kukongoma ania shi kasi ania maasa njena kasi kachenge icho okata kasi kuna usetelwa ndima ya kuwa kutsimbileka nkwa kakunene kachona chitratu uchia kuna wa chibambatelwa mimova isimbila nkwa kakunene kuteletelwa mafu msana ka mati anzuma aya mangawoneka me diliza la chitona chitratu uchia panguya wa mazivisilwi nguchari kumbe mtangili waila na nita uaki hambini suma nisumaho anet chitritu ya masanjena Pascual Jazz au mba kutitaku to seti ndi mati lomili kuna wakasi kusatelo chitratu uchia kambe mimova inazimilangu waka kunene hambi nivona avatu
1: I won't clan wa vigil and burang dia novi. Kuveni ku nigeti wakan tirulo vayak. Aksukela mapai at masanjan lanu kuvikwa fakum mapai ate mashaila. Kuta venti kumpuntimbiritinga tetiraka. Funsi akusukela mashaila te masanjena funsi kunti kumpuntimbirila ni nimra hok akanzin kashpi musha ma vik mambiri. Ngavona mintiru se isungunili. Itakota kuyanzisa mafambelo ka xitratu leri
2: loko mintruleta vena isangola swita tlamsela ini tlhela ku yanzisa ta mafambelo tuka swa karata ndzako loko tave ku vona ke timpfula tikulu ka lembe nga ka lona
1: loko mintrule isanguna funsi a vayaki o valungisi vale vatinyiketela itaveni ku yanzisa kunene ka mafambelo ku sakofi ku katsonzo a mafambelo makumeka na makarata ngofu kune mimova mimova leya itsongo funtsi ayifambi kusa xitrato axipfumeli mimova leyi nga ni lefinge suspensão baixa na yona nambe wa vakulu ku ni suspensão baixa wu nge fikoti ku famba kusa kuveni ku ni fikhele finyingi lomu xitratwini leswi endlaka ku ku na nyana mpfula yitsongo funtsi ku tala ni mati swi karhatisa ku famba lomu xitratwini
0: Matri mtangeli wa mitumu ayesha mlaku kasi nguto ya kihambili tumwa niti ndima anietchitritu ya masanjena Pascual Jazz chumbomba kasi ngu mitumu ya kusetela chitaratu chukukela ania mapai kongoma masanjena kawa mkama chisimiliki ungu haka kunene umbili kambi titakufuma provinsi ya Gaza utembisi titakukadona dilembe dia kuna maheka mitumu ya hambana hambana ya kuwa kasi maho so ila na kasi nita gondo kamundo wa madistrito wa provincia ya Gaza. Makungu ya makuna ilana kasi nikuwa kachikolo ja sekundaria na distrito ya Gijana hambi nikulava mabangu wa mbombangu makartera ogonda ka ona vanana mwasikolwa makuna pagelo kasikolwa sa chajai masinjiri bileni nichi mbutu. Mtangilo wa provincia ya Gaza alfe mkuu na atembisa atita ku sema zumbelo maalula mili kuna wakasi tositi ndi mati ati lula miswa ka dona dilembe diheku ka dona alfe mkuu na sumatikambe ewomba atita ku wana sumatikambe ve usetela tinyumba ati yaka wamkama temana kako titi onekete hambi nisimwa nisigozo kona mwa provincia ya Gaza kona madistritu yawa Mwani mahungu ikunata na mwengi siti mwomba kasi ngu ndima ya kuyelwa kama faka ngu mpungu distritu ya Chimbuzu maka ayeshi kwa lisako utangili wa distritu ile mahungu ya watsimatsima ya kona mata ni mtumisa nguluti Rogerio Madede.
3: Mpungu ujela mafaka ampayo wa makono katitengu toho hambarahambara distritu ya Chimbuzu amua Gaza hawa usavi nguchipimo cha 15 mili watingwa wa mbunga payo mafaka tibaneka kutidika pangu nko haka mpungu wakona. Maka imaneka chikarata ngutu ngutukutu katitengu tibaneka kumkova na distritu ya Chimbuzu hawa vadimi kachikati chia vati hita kwa chizama kuwa velo ni mpungu wakona. Mshadora distritu ya Chimbuzu kasilda mbanze ambatuto kene ngulimu na dawati chartata udimi nitona tama hamtumu ofu telamira ndeka sukuwa kudawa mpungu ujela kwa mafaka halia distritu ya Chimbuzu. Kasilda banze amba tutokene kachikati cha distritu inga dini mirende yolwa kasi ni mipungu iya mirende inga ningelongu mfumo kakayo na distritu ya Chimbuzu msana katinda pitinga oneka makatuka limidi ya hiku kadona.
4: Neste momento ainda não perdemos muito porque ainda temos as insecticidas que fomos dado na pós-seca, são essas que estamos a usar nas nossas machambas para combater a praga. Mas lagarto do funil, essa é que está a dizimar muito na situação do milho.
3: Itimati, amshadora distrito ya Chimbuzu,

0: kinda banzi achibata ngumtumu umaha kwa kasiku waku uluiswa mpungua ujelako mafaka titembuini kani wana jisiritu ilea kwa mba tuto kene sikaratu sa mpungu ujela mafaka sa wanekana kona kama jisiritu acho ngweni chachai nili mpumpu kumua Gaza.
1: Hila kongomani yeti kundika joni hila wetera mtumu sana kuloti Eduardo Figurão etena maunga mpumpa kwa kasi kukudawa kama jambani mararo ayawa kasi makatisa makupa male kamofa upakela male kuni yeti kundika joni.
2: Maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga marungula ku va madlayile vanhu vanharhu va lombetiwaka ku va va ringeta ku dumela movha wa ku tlekela timali. Mhaka leyi ta va yi voneke tolo ni vusiku ka muganga wa Umlaas edzongeni ka doroba la Durban exifundzankulu xa KwaZulu-Natal. Ntlawa wa majambana a wu tirhisa xibuluka ku hohlota a movha wa ku tlekela timali. Lano ke ku ve ni ku lwetana ni maphorisa nambe swirho swa komponi ya vinyi ya vusirheleri. Vatirhi vambirhi va nkomponi leyi hi lava limaleke. Mhaka leyi yi vonaka nkarhini lowu namuntlha a dorobela Pretoria ku nga ni nhlengeletano ya tiholobye ta maphorisa ta matiko ya Afrika-Dzonga, Mozambique na Tanzania lana ku taka xuxiwa mayelana ni ku herisiwa ka vugevengo. Holobye wa timhaka ta le ndzeni ka tiko ra Mozambique Mulumuzana Paulo Xexini a ta kumeka eka nhlengeletano leyi. Eko inquash na kongoma Radio Mozambique mingela ke Eduardo Figurão.
1: Babali mama hungu wa miti yo hambana hambana amwadro panika jajai wapa kasi wa mitu suako mailano ndindi mata matumselelo a male hamiti didano wakutaku ifundu kumbi soberano kona amwatikuni. Mama ha iti makungu ayawa kasi malonte tuwa kukumzaka ni wababali mama hungu amwa provincia ya Gaza kwa kakutumisana ni Bangu de Mozambique. Kasi gondo aya kunateka matsiku ma mbidi vana gonda ndima ya machichelo ati male amwatiku ni hambini kama tiku ha hanze. Achibabu ata kasi kakutula kawona msengelitanu uwa Neuza Musa Mbauli mkombi si wa mtangeli wa Bangu di Mozambiki amua dropanika chejai u angawomba titaku babali wa mahungwa na ukota kasi kuombomba ngohaka kunene tositi ndima atitiela nako nitati male.
3: Pretende-se proporcionar ferramentas que contribuam para uma melhor compreensão dos fenômenos econômicos e das decisões que influenciam a economia nacional. Neste cenário, os jornalistas desempenham um papel crucial na seleção, verificação e divulgação dos factos, contribuindo para uma melhor compreensão por parte do público de temas que têm impacto direto na vida das famílias, das empresas e do Estado.
1: Kasingu didawa da mtangeli wa msangla wa wabali wa mahungu amua provincia ya Gaza Hortensia Matavela. Akombisa lisima la yona ndima hiya achisia matri yawa.
4: Wanatitoi kundu ya lisima ngu tutatinene nguku hambikuwa hikuni huzivi wakuela nani titi wambomba kungu matumiselo ya male yatu ni kuchichana kama le yatu ni timale tama mwani matiko talaveka tito hiti etelelisa tito yona mama hilo yawa yoshava male kama mwani matiko kumbe kushavisa male yatu kama mwani matiko ikuti ditsikudi mwani ndi mwani vatu wavangi va mwadi tikoni ka thungutungu to vakomwa province ya Gaza vati mahako ngakuwa vachila kuya Joni vaya shava simaha vafela kuwa vechicha male veshava marandi tiomba kucha ni tondo timahiswa kucha ni toneto mahungu ya lisimangu tutati nene ya henoko takuwa hiva chamusela vaingise tichitsungu cha mwa province ya Gaza vaona ko matelevizao hambi vava lera kuma notisia tito loko uchilava kuchicha male ufela kuma hisati ufela kuyaha itona ti mahisati tichi mahisati ya mama heloyo nga manene uhinga ya manene inguku hikuyelwa ku kunako loko uchicha male ushava imale imwane ya ditiko limwane kune mahungu mamwane yelana ni fundo soberano male ya fumu kumbe ditiko da Musambiki divekako ditivekelako tito yithumiswa loko kuchithuka ku humelela ta kohani konha titilava ku titokhene ditiko dilamuleleka ka maka yo kare ndao mahungu ya wa hefela ko kuwa hema mana ngu tsima tsima tito hema chamusela ka chitsungu kunzila ya mahungu ni milongo loko imwani yo hambana hambana iya hi bindu lako muka sitichi sauhashi muka ma jornali hambini muka ma televisa
1: Baltri a Hortensia Matavel umthangeli wa mtsangano wa babali va mahungu amatropanika chechai kombe mwa provincia ya gas achombomba kasi kumsekretano awa umahekako wa kuninga gondo babali va mahungu mailano nita male hambi nitididano wakutaku efundu soberano Thanks it. Weta kuna wandima yetu ya mahungu kadita mbuli ya danyasi. Ahinga wambati taku inakata kama viki mabili mata kumitumu yu seta jitaratu kukala ania. Mapai kukongoma masanjena upemba ka provincia ya Gaza. Ufuma provincia ya Gaza utanisa atita kukadona dilembe dia. Kuna mahu wa mitumu yu hampana hambana ya kuwa kasi mausoila na nimuwa skolwani kamuni wa madistritu ayo na provincia ya Gaza. Mahu ya wa mabindu utwe, ngunga ni Pedro Parugu, nisema makumbisa, kamichini kumanikiri mtu msani kuluti Mariam Ibrahimu.
5: Yendisile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.

0: Sandra Masango Mitsikari.
1: Mirana Mabunda Hititi Mitsikari.
0: Ngoto na hema mkela hibeli makini.
1: Ahi zimbi ya hai beli makeni kambe hina kate nkulo sa tati Samuel Mateus. Tati Samuel Mitsikari hoyo kwa mnungo no kwatu.
2: Nami na ucho sangula kunyika kubonga kuvunguvu kashi chaina cha uhashi shara du Musambiki ka tinga vita nyama kasu ita kumekala kasi ula ula ite mhakata ugunzisi.
1: Hibongile tate Samuel kasiku hina kata mabuli atu mukulingisire kuchanditse kudanda vagundisi.
2: Kata kambiri acho sangula kubunyika kubonga nguvu nokulosela vagunzisi vokhwa no mutikweni gaena ga. Enangave, primeiro secretário-geral da OEM, da ONP, e inga fundado em 1981. Então, mundo lei, nena lei, e inga fambisa tingleta, ningu vota com a bagunça, se vai com uma tira, a bagunça se vai com uma rengeleta, a meu cuveca, a jucalizade, nilis, vós, nega da curva, com a jucona, casuco, vatira. Kunene e loko nzia ka xutisa xa wena si tala xa kun'wana a hweti leyi ya dose ya kosi ya outubro i hweti a va vagundzisi vokhe taliveja hambi ni lava va tirhaka lomu ka swikola va nga kulungela a ku tsaka ka siku leyi ga dose de outubro ku nga siku ga vagundzisi entao swinyingi swi mahekela xo sangula ku lika depositeriwa croa de flore le palasa dos heróis ka siku ku alakanyiwa tinhenha tinyingi ta vagundzisi lavan'wani ta va xikaka nga ha hi nawu hambi ni vani tin'wani tinhenha leti ti nga ti tirhaka ka siku a tiko ka yena ti kuma a ku chukwatisa entao mitirho leyi nga mahiwa yi nga lunghiselwa hi vagundzisi ka siku yi fambisa a lomu ka yini lomu ka hweti yabye ni siku gabye gadosti outubro
1: kutana tata Samuel hi u vobatile hawa ngu ONP hi ku ntlawa wa vagundzisi kambe vaho va vagundzisa va kumbe tumela ku bela ka ntlawa wa vatipatani nano ka ONP i njhani i nga ve njhani xivangelo xo vagundzisi van'wana va sile ku tibeta ka ntlawa wa ONP
2: a ku va kona va kala ku vangele ku tinghenisa lomu ka ntlawa wa ONP a ndzi nge wule ku ina o a ndzi nge wule ku ahihi mas de facto loyi a nga mugundzisi i wa fanekela ku yenhla na hi kona ka weni lowa ugunzi wa kosa wa ONP porque hi laha mugundzisi ni mugundzisi a ta nga kuma ku ngena a final de conta a matirhela ya mina a swikarato swa mina a swirhurhukanya swa mina ndzi ta swi veka ka mani ke porque swi kona swinyingi ni swin'wanyana ni swin'wana swin'wanyana a munhu swi n'wi tsandzhaku ku a swi kota yexe entao loko va hi kona vagundzisi lava va ku ngenapa a va vhumele ku tingela ka kona wa ONP mina ndzo va khongotela ku ngena loko hi mugundzisi vhumela u tipasa ka kona wa ONP kuriki ku wena u ta kuma a ku hanya a matirhelo lamanene laha ka edukasamu ya wena
1: Miranda u ni chotisa hakumana
2: zibongile ku swa chutisilecho i ndzi ta hlamulisa leswaku nga linyana hina vanhu lemisaveni yonhle loko a nkama wo karhi wu hundza a swi vhesi ni matshamelo ya kona hina vana kama ma cinca mas ta vula leswaku nga yena a xihloniphi lexi nga kona tolo xi nga hlonipha ngopfu mugundzisi a tolo amenya muka pochinga manje manje hi kona ku break ngondzisi wa simama niku yini niku akisa te kugahira so television muga hambana hambana hi manwana mathamela hi manwana mamahela xigecha kunwena loko anguva yichicha zvikona zvinwana zvinonyana zvikombisa kunwena avanono vachicha manje sempre mugondzisi nzinga wa kungano wa khonipiwa akwi lo mutenu wakwe ni lomo ndilo mutikani gaina
1: E chibobata ngoti hlonipho tata Samuel ha wona mwasi kolwane vanana vava vatibetisela ku ka sidahadaha timaha ka sikungundisi athava ngondisa thavalo nuwakwe athava nwanana kamaone la wena uchiti una kale ni nyasi kune kufana kati makati akale vati thava vathu vagondisi vati thava valono kumbe iti nwanana ngati faina kushonipa ngondisi
2: Yeah, akale mina ntawulisa leswi hambi tolo ni nyamuhla o kale ni masiko nyamuhla a xihloniphi sempe xi kona so ke zva hambana makhoniphela ya tolo ni makhoniphela ya nyamuhla I de facto zva kunganyani amugondzisi wa chava n'wana na lati lomu xikoleni hi meke ni ya ku television hi zvin'wana ni zvin'wanyana hi makomportamento man'wana ni man'wanyana o ndzi nga vulisa leswaku television podi dzuka zvimaheka manje a hi xihena xa ku mugondzisi a chava n'wana na puriki loko khosi mugondzisi a chava n'wanana a xi fei n'wana xa
0: leswi
2: xa 19 minutes
1: Sandra Masango Miranda Mabunda
0: ngotona miti tshete mukilenyana kakudota kambe hini kutemba totilula militinzila tati samuele mugondisi wa mani kwadi kuhumulani hinavela kuwa hipfa khana wena mailanditela na kuni vagondisi va nyasi ngumaone luya anokota mugondisi wanga siya anga waiti ningetela dingadi impi yako yahoka ka mbimu yunga hoka kasiku akuwa uya kuhumulani uona idi kuti hita ka vagondisi va nyasi katila na kuni kusaula ndima yako wagondisa kombensana ngukuwa ditimba lilea kudola ndingatuleka nguchukulu vetachina ngabela kuhana kota kumana ntumu
2: Oh, lá os zingaos essa com galinhano. Lisi, mas sempre mugunzi si fanekele rekulanzisa antiro wakwe. Já karata a jacarata. Hambi hina vatola hi xigecha kun'wana zvo nandziha a ku tirha eke mugunzi tenkiki ati hita kasi ku antiro wa ku famba hilaha u laveka ku kona. Loko nga swi ma hi leswo Então, nisso chega lá com chico, não gasta chuva com chine. Neti com ninguém não, o dinheiro tá com uma chuca, por causa do tico, gita chuca. Chega já com gonze cena, gonze saco, a gente com tingela tá com. Tem de começar com ir na avana, caso com uma chuca, não muito com ele.
1: Tata Samuel, hoje eu não campei mais com a minha, se eu tenho uma nota, um aproveitamento a banana. Mamãe, vá home, vá macaça aqui. Vale de esfarança no cale, o namatin ma aproveita, meto a tinha nota e manene no cua. Cutini kundin do anzeve kanguanana. Cambe nhasi, o aditi kunguanana, tintin do anzeve chocoluana, tutuma aya mangalamtine. Cambe anana cota, mami, nitsumela naine, bongela, nia patisana ningundis. Cota gundis, o cucumulano gundis, and camole kutlaunga tinga di kutumera kundin do anzeve wanana. Uturisa kuchanti magatia, inati tama hakas kunguanana, asimani tsovelo nene chocoluan.
2: Yeah, lezulisi ziku. Achi khatini chikhati china ninguva ya tshona. Ntawo achi khati cha tona. Achi vhese shimugundisa watsika kwatsi o kokayana ndleve ya nwana na kasuku yini kasuku mugundisa lezwi azvilavako. Makunhu nyamuka chikachichichile ichinwanyana. No ndako yasi mamani lezwa tona. For example, kumina nyamuka nziga amatsawo. Amanzi kupo nziga mathapa mungwa nziga zvinwana nezvinwana zvinwanyana kupa swa kungalinyana ama gonsa lawa ya tolo mahambana ne lawa ya nyamuhla xigecha ku yini xigecha ku a swa vhumetiswe kungondzisi podi a ulaula hintamo a tlhela koka tindleve n'wanana vanwana zvezva nga tlhachava ku mungondzisi ka chichini a tolo a zvi vhese zviwa maheka kungane n'wananga Oh, Mugonza, aluno, when I take a Mahalir, I want to come to that thing. Oh, Chavaja, I must call it now.
1: kambe na
0: kambe tati Samuel athu nyana va purisori sala nati hi hambe ku higwaya ti higwaya kambe hi tipfisisa ku ndzisina ku amangalatini ni ka tona mihandzu ya titelana ku ni ta gondo yi titshukwa la ku pinda ka matshiku ya nhasi nguma onelwani ku cica ku ka titelana ku ni matenderelo ka mhaka ya ku gumisa mhaka ya ku ku gwaya vana na xikolwani yi ya sengela ka titelana ku ni ku cica ka ta magondiselelo ka ta magondelo ku nhasi ya mwana alo na ku ka set mo itava klasi amaha ensini sekundari kama ka denisikara to kheno ka ku lera ka ku gonda ni timwani tindima i ncanci ya fanela ku hi cimaha ku hi cica mhaka ya
2: E para ku hi kota ku cica a mhaka leyo ku mugondzisi sempre yena a tshangula hi ku tinyika xikhati xa ku lava ku kuma kungani cini ndzi ya ku ndzi tirha xikulini leswo ngani ku loko mugondzisi a ve ni pulanu yakwe laha ka pulanu yakwe ku va swi tiva kumbe ndzi ta mayisa kwini mametodi lawa loko u swi vona kungani ha a metodi leyi a yi nga ta ndzi chukwata wa swi kota ku cica Então, na hambi ko tolo mo hi kona ma metodo manji lawa swi ma nga tisi swona laya tolo ma metodo ku khwata vixi a mugondzisi u khwata u kulumeta n'wanana a ku famba cukuleri ya gondza ma ku nada a nga mu kulumeti ma metodo ya kona ma karhi ma tisiwa swiswona nyamuhla ni nyamuhla a ma metodo tiki na yena u hi landzisa ku nga hi ta mayisa kwini briki a xikhati xi na ni swi na ni nguva ya swona Então, não dá como dizer que nyamuka tirisa ma metodo la nyamuka. Porque também está ona hiti, data está kona tava na lava tolo, va hamba na lava nyamuka. Anti wana ni 6 anos já no chocolate. Até tá vendo o kona ngwana papai vala ku ngwana wakwe, hamba loka ni 5 anos daqui na chocolate, mas kona atolo, as vezes já vana na manhã, vou ganhar chocolate no vai ni ma 10, no vai ni ma 11. Anos xa nyamuka zwi cicile a swi kona leswi kutani ni magondzisi la ku ni wonaku tenki ku malandza leswi xikhati xa nyamuka xi nga xiswona
1: mina na mabunda hi nga swi kota ku ningela tinomboro ka vayingiseli ka siku ni vona va sengela ka ndima yi wa twenyasi hakheno ingembani hi ni 86 93 86 39 9 86 93 86 39 9
0: Aquela já é 87-00-51-333. 87-00-51-333.
1: Muito na rina se mamãe mabulo, tata Samuel, e vou botar um guaco com chincha catinguva, nha assim, manhã nova. Cambe com a garra com chincha tinguva, e a tuca rona com chincha cama buco, cambe, banana de lembre de vagona, um dia, o tavanguan, e vai dar para pecar de um ano de buco. A do tingama hakas com uma nana tsumele lamsana, cocina com fana, e vai levar a tangela, mas sonuqua. A to de lembre malempe sana, e gondila com uma buco, mamã. De lembre de a cota humela, mabuco, mamã. Tama hakas com banana, e one of us is in building on silene.
2: Ya leso po leyo po di hilisini manje sempre mugondzisi kumu yena ina ni tindlela ni matshamelo ya ku a ta gondzisisa ku yini vanana ka siku hambela ka buku legiya entao i ta mayisa ku yini ka siku a vanana va kota ku a ku va
1: hina yamukela mwingiseti akhelwi ngembani mwingiseti halosa mitshikari Mitsikari hi bula ni mani?
3: Bula ni tate xitodi la keni marimuni.
1: Tata ku xitodi, mavonelo ya wena kumbe xiwotiso ka tate Samuel.
3: Ya, ndzi va lava ku hlamula murhambi wa wena lava. Leswi va ku nga lo yena a na ko xikhati xicile, hakunene xikhati xicile. Maji yena xikhati ya nga ha gondzisa. A koka tindleve o iwaba. Vangani vatswali va nga tshuka va ya va ya mu holovisa. Leswi na ndzi vula ku leswi. A comportamento ya hina va home ya landzelela hi vanana futhi no swi justifika nada ku n'wana na biwa xikolweni a ta ta vula wena ka ma wena mamani ka ni wa papa u suka wa xikolweni no fika be a kali hi wa kotwa tindlela hi van'wana vanhu vo ka yi nga va tiku ka eduka sawu hi wa hi kona no kawukiwa hi vanhu kwa te leswi loko u kawuka n'wanana wa munhu wo tlhela u taka vhikela hi nyonyi wa kona wawona i werhu grave hi mhaka hina va home Por isso, já lá estrar para cá lá na Navarra. Já, beleza, tchau.
1: E bom que ele está a custódio, Maringula. Tata Samuel, repita a tua custódia. Tingele, la cachu, o tisso de leia, chacu. Gijani, a tua vavele que hitsula, chocolan, logo, manana, de pequile. A nem camon, ele, a que ali. Nyasi vanana vakulungunzile ne vadzimba vadini vamwani vati massive gevenga kukuha kuhambi achindindwa nze vahanzi ani muveleke na tsulani yakwata na henga ni tsulani yakombe mugundisi ni aholovisa se ena asimamachi kuti timhaukasi kuvana vatsumela vayamusana komboni timaonele mawani
2: A man one simple Pumugunzis in an empty pulan and Nima Tamela Yakuka, Sikwa one away as Ratia take a queen. The Rangola among the Setuan and Mino Zaje, Zuhanile. De facto, as visits it all in a local Gunzis, as well as what's called and killing one anna, how chilly look at no man you got slave. Talk mamma, you could un papa in Naya now. Awanga teatao laka pusola ke pusola ngora ngama chikarisha kona lecho chuo zwa la isa zwa mesa kuzuma isa zelero kasi nyamuka zvichichi nonda ku pusola bizinga la zukungani eh now tenyu ke hikhela kwa tse zwa ma kwa zinga gozo zwa tola eh ahi sempre munhu munhu tentara ku yini a tentara ku famba para makweni entao zvelezwe hinawo vatswale ni vaonile vavanana nga hiti mahangovo avagunetela vagunzisi aku avana na vahina loko vachikweni vasvita kungani chini vachiyela kuti chikoni
0: Sandra Masango hina kombela ku hamukela ingisetu wa hilatela ukhendo Gaza ingisetu kumfukani yalo samitsikari atshiti mukiri ingisetu wathu
1: godona Miranda mabunda hidzi komponi choti sukhe
0: To choose to see Navala Qua Hitchella that Samuel Chilanani Makay Homeloka Matsiku Yanyans. Yanova Vanana Vati Gonda, Logotidi who tetting a bit in Bilaquate, a repel at Lembe di Jaco Apind. Kamekamatsuko Hokona, Kamalembea Hokona, Guavo, Sevanana Vapasaku, Tidanoco Passage Automatic. Gumone Lotta Samuel, Makaya in Lissima. Mhaka yangu yeita kukasi ichiwisa nhluku hu yemelaku kadi David ata gondo mwa ditikone katika Msambiki. Kama na usi ninga hlamule naye amukela mwenye tsedwa kumfukani. Yalo sengi tsedwa kumfukani mitsikari.
3: Shetani ulo na Fernando kumbe masenga.
0: Hena tati Fernando ngo hema onelwa wena. Mayela ndi bullet nyansi.
3: Ah ndi dzeko kwa bwana tichoke.
0: Ina wamama lolodi mitati na kuumana. It is in Gua, Hemon, and Lowen, and who has sang along a good bullet to the hands.
3: Yeah, I shang one in a one an hour. It is Raku. A Tamalu is not going to have one. I think Akunga and the Zalkar Pango. It is so part of this. It is Raku. One one Alan Zatira. A Kaku Tiva Kayan, one Kuma one and our first, I think that last said Mangadi couldn't go to the much. He passed the chicken here. Kwandike no tempo atrás ela começa muito e três era classe já vai estar mais ditado ela faz no fica onde é que pelo logo o vai com a banda vamos vamos muito muito era ele bom todo que como tem nada na é ele que vai gozar mal com uma aí o chava então vamos ficar ó isso foi na qual também né não mas já onde é que assim
0: Ngoto na hibu ngile ngosengela tati mitsikarini
3: kan mama
1: Miranda, hini mwengi sita kenu ngembani? Mwengi sita kupuka ni halo sa mitsikari?
4: Mwengi sita kupuka ni halo sa mitsikari?
3: Aho peleno.
1: Mitsikari hibula ni mani?
3: Bula na bama ya emelenu kampande.
1: Ucha ni kapande tata chuti maone lea wena?
4: Kapande tata chuti maone lea wena.
3: Mina nzole wakuti walika mbawalwe akungalo. Aku chicha lo kuwenge kuchichini machamela ya zikonzo. Mina anzi zwone zwi zwi la ka tshikela ka gine

0: tikamba famba senya misisi kwa tele zinda gonzisa zona tolo hiko kuchicha kangu walo ndwa kombela nzi hakungalo ahlamulolo zwo sika kwa laka kuchicha kangu vaki
1: Kutora tata hibongile hina siya kasimurambiwa watu ya hlamula chotiso cha mwingi sita lava uzatoka siya titi humela uchikolwa ni ngeasi nguku haku chinchakati nguva ke
2: Nzibongile akalwe ngi sita hina lava va bula kuna hina shungetani hiku yini hiku lava au aki gaginene lomo mtiku ni ganyo I de facto atolo ninya muka tsasama ntsula ku zvahambana tizvika kati gonsa zvona tolo zvahamba zvika kati gonsa zvanya muka nyamuka lezvi amugonzis akutolo kuwanga mai zvaka mugonzis ni pindi papai kutani mutswalo wa nwanana anga hlengile chikolweni awa hlengela mazi zvanya muka ihlenge tinga hlengela nguvu tinga ne na un papai kutani mamane Mena azvi tiva kungani kasa mwana wa mina asuka laka kamina aya chikolini nama isili kuyini ke au lili papai mungu wale kapande mhakeni ya zvikamba tali vhechi ni man'wanyana ni man'wanyana mahanyelo ya vanhu hina lomu swikolweni entawu lezvo prosuka hi ku yena u kala a nga zvi woni o kala a nga zvi kawuki wa zvi kawuka mazvikulava ku na hina wo vatswali hina wo vavanana hi vhunetela vana va hina kasi ku va kuma a mahanyela manene va kuma magondzela manene entawu ku na ni mhaka leyo ku yena olia a mugonzi a papayi kutani mamana a nga ya nyikela a n'wana xikolweni anti a mu rindzela hi loko gimbela lena ku lava ku sempe na tiva kun'wana i gonzisisa ku yini wa chela wa chikela i pasisa ku i mayisa ku ni tiya tiprova takwe jani hi swova kun'wana mugonzisi ni papayi kutani vaolelo va vanana va hlengela ka siku yini ka siku un'wana loyi a kuma a wutomi ginene
1: kotona hi bongile miranda mabunda u ti ni chiwotisa
3: Ni tina vela kasikuwa ni fakana tati Samuel maila nini maka iya ya kuchicha kuwa kuta kuchona kama tsikuwa nani. Nyano va hiti bela chikolwa ni higo na dilembe dootze. Tidi huti ya tisi zimbile kukua tuti repwele. Dilembe dita kutatumela upinda klasi ya imuyo. Kambe kama tsikuwa nani kama dilembe wati ngangadi ihu. Kambe hipasa hotsetu pasaje automatika kambe hejila kuma hamtsizola tichela na kuni mihandu yata gondwa kona mutete kuhaha tsinamela kwa hipa khana ya kuma ilano ni mhaka yena kota mugundisi nguva kasianga maine ka nguva ileya ya kupasa kutsumela ku repwela ni nguva iya kasi akonene ya kupasa hotsetu hambela ku sitibitilo
2: Tao zibungile a ndzi nga ta vula ku lebya tolo hi swa swi nga hi swinene ngopfu lebya nyamuntlha bya sala kutsongwana ni lebya tolo ni lebya nyamuntlha mina ndzi ta vula ku ngani hi lwa ni ku yini ni ku hi aka a tiku ka hina hi aka wu hluki ga tiku ka hina a pasaje automatika a hi xigehe xa ku talivhexi kuta kun'wanana a pasa hambiloko a nga tivi nchumu a hihi É preciso que o mugonzisi a lwa ni n'wana luya anti a kota leswi swi nga programariwa laha ka klasi leyi ko karhi kasi loko a hundzi loko a swi kotile wa swi kota ku famba i tipuxa a hi obrigatory ku nga yini tenki ku xiphaphapha a pasa ahihi entawu é preciso ku ne no mugonzisi leswi a papayi wa kona kutani mani wa kona a swi wona ku n'wana wa mina cini a chimaka le xikolweni wa swi kota ku chikela kalaa xikolweni ta kwini mina n'wana wa mina a ku lera a ku tsala swa hampala mina ndzi wa kombela ku a swi vebya n'wana loyi a simamalaka kalasi leyi ya nga yenaku a va gunzisi a va nge ali ka leswi nono va lomuka ku ngani vuvona ku a n'wanana tinyika a pasa hi ku ni a karhi na tiva
1: Kutona hina simama hi chikumbukisa tinomboro ta kona 86938639. Miranda unga ndinchin'wana chiwotiso
3: 87005133 xinomboro hei tumisa ukhena gaza ku hi amukela yang set tati Samuel kamatshikwanano nguko haka kuhluka ka chimanjemanje nguko haka sika kuhluka katelana kuni mateknolojia kunga tindimatatinga sakune nkutetita kuti atichiluzeka Katitela nako ni magondiselelo ya

0: nyasi havo vanana vatumisa kumafoni kakawava maha mitumu sileitusia vanikwankhongo vagondise chikolwani nyanova lekupsura chikuruma kwa maha tepesentini achikuninga kumaha ka trabalho investigativo kuti maha ngosungaona kambe nyasi woningela ka telefoni iyi kumahela toseti wa chikolwani ngumaona yawana kota angundisi tihutinzila tiyamugundisa kuwatithumisa kakuwachicha mhaka iya kayata magondiselelo ya nyasi kuwa mawirela katileta nyanova kwa kugondwa inthu apasa ngokuwansungowa kudziwa kumaha sileleto sokarisininga kumva gondisi chikolwani
1: ti kona tindlela ta ku mugondzisi tengiki a ti tirhisa a ti lulamisa kasi ku an'wana na de facto a tiva ku nga ni lexi ndzili xigondzaku xini ke swi swa mathekinolojiya a hi ku talivhexi swi nga thekinolojiya basi an'wana wa yi tiva ku yi tirhisa yini tengiki mugondzisi a mu kombisela ku nga ni tengi kumayisa ku ini u fambisa ku ini kasi ku kuma yini leswi wana u swi lavaka lomu ka mathekinolojiya mukumatekaxiyo lawa loko mugondzisi a nga ha na ma-methodos ni ma-strategias ya ku a ma tirhisa kasi ku n'wanana a swi kota ku gondza a nga ta swi kota kumama a swi wutisi kutani matepesi lawa yani va swixige xa kule na ni mathekinolojiya kutani telefoni kutani yini talvhex telefoni letiya a to swakana ha tona basi kumaetla leswa a wona tila swin'wana leswa to swi wonetela manxi
2: leswaleswikoleniuna hini valela hi lako yamukele yingiseti ken muyingiseti mi tshikari mi tshikari hi bula ni mani
3: mambo
2: hi bula ni mani tati
3: bula ni tati Alfred Thayele Maringula mudema district ya Homwini.
2: Mutana tata Alfred, maonele ya wena?
3: Ani lava ku nga wutisa ye baba lweyi a nga walawa. Ndzi ku loyi a tivaku hi mani hina va kale ni lava tivaku hi sweswi. A kumaha tikonte lava sweswi hambi ku hi Desima Segunda a nona kalasi esi. Loko u ku 360 wa makasa sweswi 30 wa mabotelo lomu mangana ni lava ku tiva kumaha hi muchini. Hi nhloko yakwe a nga swi tivi a kumaha tikonta leto a tirhisa ku cini bya mina ndzi nga gondza kale ndzi ku byela band hi gondza hambiloko ndzi muli titikari hi tresa ligarisi hambi hinkwandzwa maha hi wu tiviga nhloko ya mina bya a ndzi wutisa ku loyi a tivaku hi mani hi lava kale na ni lava leswi ndzi mbetile
2: kotona hi bongile tata hi ku navelo yingiseti unene tata Samuel.
1: Mina ndzi nga ta nyika a resposta ya ku lweyi a tivaku ngopfu hi lweyi wa tolo ku hundza ka lowu wa nyamuhla lweyi wa tolo ni lowu wa nyamuhla vohle va tiva so ke a mativelo ya vona ma hambana purki leswi va kata va swi gondza swa tolo a hi swi vona thelevhixini lava nyamuhla va swi gondzaka swikolo swa nyamuhla ta ku na ni ma-methodos vagondzisi va ma tirhisaka kasi kun'wanana a swi a chikela ka leswi va nga swi hlawutisa swona papayi lweyi a nga loleleka ka manyiki de facto hi ku hi cukisa vasi ku ri ku ha lweyi va tivaka laha hi laha va tolo mina ndzi kaneti manje ni lava nyamuhla ni wanao va tiva a nge swi koti ku teka mathekinolojiya kutani makomputadori a ma tirhisa na a nga tivi ahihi so okye leswi a nga gondzisa swona tolo swa hambana swi va gondzisiwa nyamuhla
2: hi na swimama ni xiwotiso xa mira nda mabunda ku gonda ngo tifoni ngoto na timaha ku kasi ku vanana va swidzi ku maha tikonta ngomusungu koti a nga tihomba tona tatiwa ku fana ngoni ya hon'wini
1: ya ndzi nga wulisa leswo ku nga li nyana talivhexi poti swi maha ku van'wana va nga yi na yi leyo ngani i calculo mentale hi mhakeni ya ku yini a ku tirhisa sempre telefoni masuku yi tirhisa e telefoni loko swa a yi digitarela a swa a kuma a hlamulo wa le sini to signifikeke ya n'wana gaya wa tiva
2: kambe tati Samuel a ni mahele ngo foni a ya hoka xikolwani n'wanana a rhumela ku ya kwadro a ya mahakorisawu ya TPC ina ngondisi a na wa tumela ka siku a ku pera titi nga balwaka dikadero na tiveka ka kwadro hi tikonta a sa ti maha puni ku kwa kale hi ti rhuma ngondisi ya tibala tikonta a ku ta titshimbila u ya maha u siya dikadero na wena
1: hambi ni nyamuka swa maha hi wa kamba so ke lebyi nga mazwi zwona mina ta tsema manzula zwo kwendele zwi nga gonza zwona tolo ra ma zwi gonza zwona nyamuka ni nyamuka wa gonza va va gonzisa va rumela mintiro ka suku avana na va famba va male u kwado hambe matepese hambe mangwana mezesi si yo karo wa famba le u kwado le kwado aya ma nanga hina telefone okay famba ya ma konte ku ama va ma havana na leri Mas às vezes lavaca com a sua corte, oh, vota, vanga tama, vota clara. Hambico tola, cuta, vejo vão, que vana na boca, vou passar a boca.
2: Dona Miranda, uma boa.
0: A cano chacha, isso é um insete, insana com a vana com zivaca tati Samuel, o camate quanano, o atsuko de manadi turu, maridinuma 50, 60 alunos. Inchani chiangundi sua nhas, a fanda com a maha com a wa, com o taru, a fanda com o zisa com a cota com a one lila votsevana na vava, as cotas com a gundisa votsevana na vaca de salada de moedo.
1: Então, se bongile, ele já zinga ola com galinhano, a nguva nunguva, ina nejo rayon, atolo. Às vezes, mugunzisi, ao renovar na lavanga, a cota com a cobaçaia, a cumacatur mami na Ivan Wanganzinganau. Aquela ativa com gunsang banana, a motiva heavy to gaque, gonk. Então, one and all, as you talk on M. Gunsakas once tea. Macuninha monk, as you get chacun, as you lose a cheat. A mugunzis nani tour, mayavan, and our ninjun goof. Mash anga tiju gunzisa. Tem que haver uma estratégia, uma método de jogar. Caso que tu vai com eles, vão tala eles. Segues mais a coisa, vão não vangatala, não gastar. Tá mais a coisa, e nem mina. Pode ficar dividida em mim, kawa, kawa, na tua grupo. A kuma kunga ni himani luyanga pambeni, talveje ka grupo liu in. Caso que, às vezes, a trisana ne vangana. Pode que de isto a gente zira, pode que talvez cuide um ano mais tarde já amato matriz a mungonzi se caso cota cuide a mungonzi se avon que vale na turma ele é inga cos inga turma numerosa porque nyamuka ainda tá o lacun chocolate chim ou chocolate jumbir jininga chocolate jina neva na volta langov não dá com chocolate chocolate é nada um ano zua na clara é aí
2: Muto na kambe shiti uona kama tukwe nyasi. Baba ingi vo... Nambi mba tu baba ingi. Kambe vangu wanguwewa kubati balisa kasi kugonda kubaba mahava gundisi. Kambe vaya nguntu mubaka ingu kutidunda kukumahava gundisi. Inatitinga maha kasi kumwanana si manuzi wa unene ngukua intu. Aya niwa kwa la mtu mudwe. Atsuli ngu kutidunda kugundisa vanana.
1: Ya, ashi utisile cho chokwa chuzi kartila kuchihamula. Majalisini ile yaku loko munhu akumina ndzela ku malisho in eki lumukambilu yakwe lumukame ekekato yakwe washwa ku ndzela ku malisho in tamaisako in ento para mina ate mina ndzova tsakela ngovu vana lawa ko limbe mina loko ndzukula ndzivola ku mahamugondzisa mashiti kuti longisela tiko zwitwa ku ngani mugondzisi china ko atira le ntirweni tiko twa ku mugondzisi chini lalo no lomu tikweni então hiena ku nga xipele ku tani xibuku xa yini xa uhuke ga hina lomisaveni então lwei a nga linyano a mina ndzi wa rhandza ku manzi ku ndzi mugondzisi a ti longiseli mejo a xo sangula a mahanyelo ya wena yi nga comportamento ya wena yi ve ya liyasi i depois unga wuli ku ndzi la kuma mugondzisi ku navela manyani ntsena Unga avula kunza kuma gunzi kuma manyala manyanyese mashi uti hita kasuku gunzi kawana give galisini.
2: Miranda?
0: Hini 17 horas 47 minutos, Sandra Masango. Hini na verdade kumbu sengi seti watu nomburego 8 misa keno gaza
2: 8700-51333.
0: Tati Samuel, kaba gundi siva nyansi, awasi umane kwa udiku humulani, usi kujilika saa kunene kuwa utumisa na nivanana, kuza kuhoka di siku diaka sinfunga, kutumisa kwa uhoka ntini uhumula. Kaba gundi siva nyansi, ti hutia unavela kuwa uwa gundi, sa kumbuba tule da kota utarunga uwa utumisa we, kakuwa usi kota kasi kuwa uheta malembe otsonga, sikota kuheta na ututumisa na nivanana.
1: Ya, yeah. Charlie si manguvu, zingate wala kungani, hili cha kungani maesa ku ini maesa ku ini mashashale sima ngufu kasuku wena ukwata kuweta nzima ya wena acho sangula thank you uwe nukumprimisu ya kumina lebi nzila kutanezu ini ati nzi uweta nzima loku uzo uko ndate kachukumu nzi ya masingwini unka uwe akukulote la dranyi uwe akukulote la nchike unka taka kumachumu entao vagonzi si kulone va mina lava nga kona sweswi entao mina ndzava vhuna chinge xa kwena para ku uswa u chikela ku humuleni ku lava ku tihita u nga fatari u nga lovhi xikoleni u nga celi xikoleni u ve ni u ve comportment ya ku a vanhu lava gondzisaka loko va wona wena va ku nga linga loko wa nga hi manyani nyamukha ta vhexeke yi nga swi kota ku fambelaka ku entao thank you a vagondzisi vanghana va mina lava va hi ku lomu masin'wini entao va tiva ku ve ni comportament ya ku va dzundzeka lomu misaveni.
0: Sandra Masango, na esevala, sana kwa hidi piti chela na kuni sikara to sava gondisi, ati ya kasi kumaonelo wa kumala no magondisa lula nyano vani ya nyasi. Kota tati Samuela nga wama na ya kasi achi gondisi. Azaya hoka ka reforma kukuhumula. Hina vala kasi kwa useta hawa tilea, inga wati nzela nga simbela nga tona nyano waka mbibu nga te mgondisi kwa hoka nyasi. Inchanche chinga humelela chinga wacha kukumarikara ka utumwa wana kota mgondisi kwa hoka kambimu nga kukunguma kasi ka reforma.
1: Ansi bungile ngufu zvinyingi zvinganzi mahekela zvingazi humelela ngufu zvinzi marikara kulomu ka utelega mina kusikela ndzinga sangula kutira hi 1986 atinza za gama hi 2022 ndau zvinyingi zvingazi humelela manje para ku zvandiri kota kuchikela lawo kutimisela niku khuni phana ni vangana niku khuni pha ava hombe wa wena kunga varangi la wena la chikuleni entao zwili zwa hombe nguvu leso a kwa khuni pha varangi litse u khuni pha ka mina vangana wa wena u khuni pha vatwa ni va vonile va vanana u khuni pha tiko antao lezo u tevhe ndlela ya hombe nguvu ya ku zwikota ku u tatira anti u gumesa antiro wa wena hela u dzundzeka I mashachali simangofu zinga si ya mina lomu ka ugonisele ga mina. Zita ulisa leri. Hi 1994. Sikili lenzi ya kani zitira kora. Zitira ka shikola ngu kala kanyaposa. Kulu mwosi la dika inyambana. Ntao shikoli shia. Ntao ulisa kunga loku. Kuanga hi mina. Masha hi mina nzoche. Shungeta ni wangwani, hambiva, kolega wa mina ta ishi mazakiru. Nga chinga vi chinga hekole. Chua heko wana kota vitu, shkola dinya posa. Manji, chua kaishi trelaha kire jeni kukunga Santa Cruz. Mina ni wangana wa hina. Hina inga chisuse hila haya, hila utsamu kasuku. Shkola dinya posa, chukumeka na chila haka utsamu gachona. Entao, lecho, nitukula kunga ni chiko mbishu isha hombi nguvu. Lecho, hamina nzocha, ziti dunza kunguvu kunga ni. Epa, zisili chosia lomu kantiru wami ino kota pruso. Ewe ekifishi a eskola denya posa. Entao, acha umbiri kambi lecho. Lomu kaku gonzi sava kunga ni kuna nizwa kuzwa bibilingi. Entao, zima hili mabuku ya shipele chao sangula, antika shipele chao nkano ni numbiri. Kunga livu da primera ate setima klasi. Kila himachi kamusele magizonga ni gramatika. Entao lezo, hili rimi ya shitswa. Wakari mako lumi nyambani, suka ya maka vila kuli, suka ya maka ini, suka ya maka chai chai, hambini kama putu. Entao leshi, nita wana kuni lezuzo nao, zilu minanduzo wana kungayana, lomka kutira kamina, pelo menos, nzimeli chokara. Mangwani mabuku ya primera, segunda, terceira, quarta, quinta, sétima, yashi, tama gonzi wa kulumu. Mahuma helumu kau tivi gamina zenga maa, shungatani mangwani wangana. Entao zwili zwa hombi ngufu lezo mina ndzi zwona kunga ndzi zwima hile anzeni ka ugonisele lugamina tambe akali ka kona nwa kungana service de education kunga direction digital kwa hini marep kwa hini ma setor a setor pedagógico setor administrativo já minas em onsa kungana himina nsikata tumbulushisa a repartição de educação geral no serviço do serviço de educação da cidade de Nyambane como monele lwa repartição de educação geral zingola kunga ni pele sulu a repartição geral no manje ni caminho nisso quando chegando mas zoni que leva chegando oh desuma hil anze ne kakutira caminho
2: então na ribongile tata Samuel mirada mabunda
0: Hibongile tati Samuel higi mani mati muka seteni na kunenzilo nga zimbila nga yona ya ta ugundisi hambi ni otiti ya kasi hinguwa higonda mailano ni nzila ya ta ugundisi. Nzila nga kumbala matuyo gutisa kwa hivala ya mabulu ya toka mitakari ya nyasa.
1: Então, os bungile acho que começa a zona que a cubanga novo, como aquele gambi, o cara do Moçambique, que se chama lá em Nyamban, e que o Vitanile, que se está com aquela casa, com o Ula chocare, ele chega a chula, na chichi, né, no chuchima com na mano, vangasma vahanya hachona, ou zabonga com vacho com, ele chega a chula às vezes, na chicho com wangi savana, com bela rivale, porque olha, sempre na mano, não me sabine, eu jogoi, mas eu já rompi novo. Eu vou comer lá com galinhano. A manzi, o asico, leite muito comida, o chuone cochina no leite. A família na chona, eta cora cuin, eta cora fogo satego gaino. Zbungil, ante, masicuma wanyan lawa, arado Moçambique, itanga, itana camgota, bula, mangan mabulo. Boa tarde.
2: Gotona ribongile tata Samuel Mateus, Miranda Mabunda, Ikahanankam.
0: Soro kuvuka kubwa kwa humpe kwa watu wengi sitemanga sanga la kamili tumia toka di tamu ya danyasi vasi ya maonelo vasi ya sauti vasi ya sela toka di buludi hanga wana duka di tamu ya danyasi kenu chai chai kuma nikili miranda mabunda ne Frederick mabunda
2: akeno ingembani kuti nani Sandra Masango ni Antonio Kumbani mitsikar
4: mahungu ni timhaka sishushwa habanza Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngomadota ni masungulukati. Ni masungulukati. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: As inscrições para o Zingoma de Zanyambani.
2: Naneva poeta Maputo, Kasinyambani Nigaza, Awa Hingatita, Kasihita Bula, Ndanika Mitima Okulungela, Tsikuda Mugundisi, Ngava 12 ka Outubro, Uwa Atzimbilako. Higwe kasuko hita pangalatana na wakala kenu mangun kadrupa de chai chai, ka mitzikari nyase kukawazina, chela talambi mwa 17 horas kuhita kuninga mahungu a provincia ya Gaza.
3: Uchenji wadu kula Musambiki se ukati kwa usawula kwa unangla kaya 2026. Kuva usawula mchenji wawe na uwa utakala kumumbele lwakona. Ti hukili, jagata kumbuchi asterisk, 744 cardinal, uguita, usawula hawa ngate parata musikal, utumela hawa wangate keru fotar. Kambe mkuba usawula. Ungava ubala nomboro ya uchenji wawe na numumbele lwakona. Uchifanis, unga ukapa 00, utumela utumela. Mfoto nungwani wanyani niteka ni gumu atumetika. Kambe, ungava usawula kungahi. Kwa utakuna uchishuwa. Mbale nukuba uchenjwa wena ni mwembilu wena. Mbana kafinalisi mwambiku mana chihiwa. Unga hiti mbimu. Jagata kungu uchi asterisk. 744 cardinal. Kuva usawula. Unangala kaya. Unga uchenjwa wena. Umana kuditri.
2: Ngadivali ngisiru ndeke wa Radio Msambiki kundimaya kusawula mwembelu wa kutakisa wakasangala kamulongo lwa kunangala kaya. Itimbila kala mbe mwia 23 ojala jini 59 minuto wa wazina wadiviki di mwane ndi mwane. Se ingadi hichi emela kuwa imana vaya mbele liva mbidi vava no senge laka ntla wavaya mbele vano mwane laka gala. Finali mpiki zano nangala kaya akademi dede 2026. Se mwa sikota kasi kwa guleta mwembelu wa kutakisa kukua uvota na kama ura ya mga kusali laka sangu nene kuwa kugumani kadiviki. Ava idia ni mwembele luo na kasano wa adihume. Lete kuwa hati pata ni wavantano ni vararose hiku navo vano kungoma kumbeva kungoma kuka gala final ya mpigiza nuwa hunangalaka ya hambi kuwa alwela kumana sihiwa su hamba na hamba na mpigiza.

Yine 17 horas 40 minutos. Zaten zelek amoyo kava yembelele. Ava vasangala kamulango loko nangala kaya kademi dela 2026 amua provincia ya Gaza chilango loko nina toka dita mudia denya asil do zulurdina josias awa kasi a tako achitipata ni natu. Kaya mbe mwena ramba FG Music. Achimengani tekele ni hansi.

0: mitsikari mung swa xicha radio Mosambiki msoro provincia ya Gaza kula sasemela kwa izela kamlengo ku munya ni fala kuva hi bula ndi mayo kari ya hi fala kuva hi gondisana ku yona katsuri nyamsi nala ku momma ngutiya tita kuti chomelela malembe a u gwita yo to kene henga u gwita va masiku kuti chomelela nga momma ngu xenofobia yi wone ka ko ditiku da joni di lembe di munya ni va tovelo vana na va ditiku di leya vetovelo vana va Mosambiki dwe vana na va matiko hanze va maneka ko va chituma hela ni ma business ya we konkea ka ditiku se la kuona tyo kene katia tumela ko dilembe di mwana ndi mwenyani hawa baluza kusema sa singi salisima vathu vha nguti hiti nzila taku vanga sikota kuva ve mahamitumu ya muwa vha huma ukona hi la kuona tsima tsima ya ditiko da tuda Mosambiki ku hini vangi vanga uya ku nkungumaka ya guche guche iya se nongono ko bindulo tsomala ku msangu chero meri nyantu mwenu wa kushola ko ngse tunen kamichini nyamse kumaneka Mariamu Ibrahimu gatu kushola ko tatina nika mnongono ko uwa Ichika di kati na mbomba kasi otsima siku ndi dota datu Enrique Kumbe nyamsi hila kuwa mbomba ngundi maia ndi maia ishani sa kunguta tine ni nga wona magidi gidi ya vatu wati papasho wakati kula juni vatu wama ngatima hela mabisimisi yawe vavate kabla mitumu vanana wa juni kambu uchitu wana tia nguwa hima wanelu awena katona tima katofantia nguti hiti tifana wakubati londetwa nguvona vanana wava ngutsima tsima vati kuda Mosambiki hambi ni ku mfumo utikarata nyana kuda watu ni wana kuwa una vau wa mahela to karti tingo vafuna kuwa vasisiseki kuwa vehuma ditikudia vya kama mwani matiko
1: nifiti tatanya ntumbo nifiti wengi siti wa chiti chiti ya chatu cha Gaza na bonga kutsima na chini dana nyansi kuwa hita ndoka doka mundu kubula ngu makaiu ni utisa kuyona ngudi tsuri mhaka yoni kutisa ku yona ya xihlawulanhlonge xiku joni xo lamba kambe vamanyani vanana va matiko man'wana ti khateli kun'wa haleha ku vehlawulanhlonge ngu kolonisa dori wawe kena a nga khata timhaka teleha ke vantima si va lavi kambe a dori ta va dzumbela ndi tikulawa se ti ntsuluka teleha xaku ku ni vona xa va lavi va va taku
0: ya ula kuni gato va mama va zumba va dikwatile kukukhela kambi muyi vanga tixaniswa ngo mabunu
1: tao kavarula wana ngo tito mwanana uchiveleka vanana vo nti zumba ku peka mama wako no zumba ku mbwa bwatalo zumba ku kumkaratela ulaka ule o maha ku ule o karule ugondisa vanana vana kula ni tontile ku hanya ka vuku na vatu
0: vana kula di vathu va vatinyimbi
1: Mahisa tundi.
0: Watu wu utumi wa ulawi kuhihukisa.
1: Mm-hmm. Kia kolonizaduru ule wa ditukuda juu. Aku hili batu wale. Batu wale wa kuhikini. Batu wale. Wama hindi jitu uwe henu watitu uwe tibila we pakelu wa so pakelu. We hanyo ngusoni. Tengu kutuma batila. Kwa wana mfongu ditsuri. Aku utuma kuku. Hambu uduko wa bongo mazumbelu. Ungalambisi vanana vakukuva mahatoka uchitotse name mahela vana ngupurukeni boka utu
0: ungavahela
1: ungava mahela kusi ningavamba titsukuti mwanyani chibule nje tilehenga chimahato hechiadula ngonje hechiadula chanjani hechialusa tipongo hechi atile hechikhatu nyasi vanana vathu vanga mahe bashupheka vanashupheka vanana muwa Mosambiki vanana va Mosambiki amu veti lave kudima amu veti lave kugangatitsapa mo veti lave kugangatipana machi vachindakela vaya joni vamanyani joni vaya gangatipana vamanyani joni voya dima vamanyani joni so tsisisima
0: vafuya tihansi hari ya
1: ya vea machi amu nditikoni kwa manje amu nditikoni kwa
0: avo
1: kavati lave kuma
0: havamaa anatito mitumu ila hinga ya chilo vachituwa
1: manje ngoto ngototo asetu kwati kuchani ukoloniza dori watu nene
0: akona natu ni inuwanga hi yena tuma
1: koloniza dori watu ai hene diti mhaka toto hitsimbila hi goka so tsura hichi chani chani peka stilo ya hi peka stilo hisi hisi le city le kutu nje koloniza dori wa Mosambiki ni wa joni vathu baba vatani mfuka wa unene vota koloniza ra vanana ba Batidini mfuka wo kutu katuwa nekiti mangatela tona. xinofobia vathu va ukara vombalaya kuthuma vaciwona titu ha manyani jamahaditu i vamanyani vamahaditu intamo vipfuxa vinyawunya veyapa silesa vathu vabi vanhu veyapa sa vanhu veteketela sa vanhu veva aku vangaba ku vangaba asimamaxilera machanchani mativizao vateketele ndiwo xavajitu vehitilinkama vanapimela nkama vaciwona titu ha ugrupu iya yena maxilera ina mativizao vetshumela vepfuxa imanyani vinyawunya para ku veveba sa vanhu
0: ka tontiya ti humelelaka ku hi tolovela ku tonto kenetiya hambi va cheta malembe mambili mararu yo tshembi mu ti na humelela malembe mambili mararu mune muchanu ti humelela nguti hitiya banana va Msambiki kumbe mfumo wa Msambiki va fanela ku veve maha kuva banana va thumiwa va sanga ti veti vona ti dini lisima nguti ku huma va ya tiko ra joni ngu va luza simaha sa singikhe
1: tina maheka etu to vanana va Msambiki va sihulu inkama va no tumela timhaka tito asisi ku sa Msambiki tithomba ta Msambiki nda va Msambikani vatu hutshetu tina kota kama xikonku ti ti nga di ti cilumba vamanyani ti lumba vamanyani ti nge kotiki wa wona wena a wu tatinya ntumbu u di tshuri hambi si ti nga sile u ku khawunisa ako si nga lekwa ngu vakokwani vako ni vakokwani vako ni vatati vako kuti ganga tukhuni kuti ganga tukhuni titu na ganga tukhuni uxavisa maku
0: kulaveka nombo kumaphepha kona
1: ehe manje maphepha yo yale kula ku chingolisa tongolisa ntu ugweta uchia hakela nyana ku doto ke chikano keso nkona uno mana ku uya chuse mapulu ya ku yawe para kuba una mana ku bindu
0: milayo yandana ka diko
1: manje para chani vachikhone i timahele ni mithu uhuma konku uchinanga ya bazara ni yakombela ukhalo uwe na xavisa vatu wana mamonyani mamunisipi di mamunisipi madoropa mamonyani madoropa vachita kumani uchi xavisawo vachi ha udzumbile hawo wa xavisa i hakela mposto ya hawu nga khalasa kona u xavisa uhumesa mali u ningele u sala u xavisa manxi mamonyani madoropa yona ya Msambiki ku vachita kumani u xavisa u simatisa ku oncanicani sinateka xigindletelo si tshotshwa si tesimpiwe ngusile samwala ula kumahesa kutyani awe para kuva una thuma litikundakuta una mana usihume
0: kamaonelo a wena mfumo ni wona hawa waphazama ku hihukisa titelinako ni matulelo ya ma business ku hambanahambana hambeni ku hihukisa ku vathu va sikota ku tiphinduka eta vutomi wako
1: ditshuri da ani mwanike ndi ya titanda nkama ni ya mahawa udoto ku ni lungisa maphepha ni nga chipimisa ku ganga tikhuni loko ndi ya galeto toto ako hawa ikukhwani marombeni kwani mitini kwani hawa kuolela kwangu vakokwani vakokwani para kuganga tikhuni tenke udini maphepha manje ndi ya titanda loko kuchilani fida antu para diposi ni pinda ni ya
0: kuyadumela uku
1: ni huma ka tone nchi pronto mina tiwona nanani mace michikhata ku ganga nanana hawa ni ziva titonga vakokwani va mina hina dodombana hayi akukukunisilesa ku so simahama vakhwane simahama mubile mapulangu sisamixene akukukunimixene izama ku ihokanyana sexi kudigwada hombe mfumu xa uwonetele kwala maxinga mfumu nga phaya phe ikokwana nga phaya sile akujayi ku sa hombe kungu
0: sinami sihlayisa loko elisaka
1: si hati mbeni kwathu vanga phaya kukokwana manje konku xa isotavo dikonhale
0: awe mthu mapulo so sisikundani muka ditiko la Msambiki silumba mfumo

0: tsikuhinata teka tanto. Kuti tsikuhinata teka tanto. Vada nati wana titi numa heka Msambiku. Unka manyana udoto. Manji. Takaratiso ngudi suri.
1: Sekato siti humelela ku chitu wana. Vada na wanga wiyangu juni. Titi laweka kuwe tsumela.
0: Vana maachani masi tsumeli.
1: Wama seketela wa?
0: Vana maachani.
1: Vana adawa ke.
0: Vana adawa manji vana maachani. Para vema na kuhanyi.
1: Vai mhundi vela tinya wana.
0: Nachani. Inzala mandani. Usweti.
1: Kambi tiwa kwa maha kutalaka wana. Ti hoko umua. Vaa tolovela kuti vashavisu wabu tzimbila tzimbile. Huma uvambu landi. Kama doropo hambana kutu kutu jobek. Gumua batala kukola. Kuni mwani mziwa kuwa kwa Patrisa. Mamua gweva makoko. Eshavisa jobek. Se... Hatiko gweva makokwa ya tula na ukonga zimbetu ya makalu hamanahambana. Mangamba shawa makokwa wa.
0: Mangashawa maje watu wana titu akuza achise bela juni. Ayu uone pirushuisa nga iwona zimbetu. Akatili upoda achikatili nguzabala. Uyesha ishai bela maputu akwanga pindati ya juni. Ayu uone pirushuisa nga iwona za achipinda. Makagi awu nukugeladi suri. Tomaha awa para uti mahela Msambiki mua. Para au o para uchifuna Msambiki. Hantuko nkwa mawaditi kwanga womba to womba mundu tinachinja. Iti ziwi.
1: Kambe vato wala kuomba se yote mbiwa. Ye melakuwa nato na...
0: Womba, utito au uchola amba. Bachi, hinga womba nga wa mwana. Uchilamba uku womba nga wa mwana. Unamba kutela kusimana si usilaba.
1: Wala kubiloka.
0: Wana kuleko, Vana kuleka bachi womba nga wa mwana kula kuchimba kwata chivose usitilave unadzumisa tonto
1: uchiti mahali panze unachanzeka
0: ya nda kuti huno ma nikugala toni ta nijita ndia njila kuni leka bafana
1: bekhata ku mapepa mo una wila Michelle
0: mapepa yo ya lengo yani nga matanda kuchachi kuchilani bwabwata to bwabwata nichi kukhela hawa Maji ani, para ni kukala hawa ni bwabwate, ni gwita ni chia vile ni ya bwabwate, ni gwita ni ya provinsa ni chia bwabwate, hemo nati kote.
1: Mujitinga utale.
0: Mujitinga ntanda. Tuzi bila kwa siteki ni chia bwabwate. Mkula kumahatitu kutamine, inga ku, ntua ya mana akunu kuwa wa shikomeke, ntua ya madendere ni chia kombela kuhone, ahani gabele kwa kuhone ni mahetu alati. Kata kaliseka tumonya. Kata kaliseka.
1: Mutu wana tata kumbe, Timani tiyonga tihilung said kuwa hitabulanguto na gams. Vela mabindu matolola ku nemela nyana. Ndanga tikula to Msambiki ngu chiputukeze kuti vadana ku bureaucracy. Kula mapepa mangi ya ohambana hambana. Kambe titi laveka kuva kubona vathangela kuvihukisa vela kutula tita mabindu bindu. Kayonzi la iyo vana ninga matimani mitamu vana na vava titovanga women ndanga tikuda Msambiki veha hanzi kumwa vatsimbla kuvesha nseka ngutu 39. Naona kambe wo mfumo wathu ulaveka kuva mfumo wa ula ku utilungisa uya masoni nguvuna vapi. Hawa kuna ma kungwa mangi muti tatinene uvuna vathu ndikuti timali tiningelwa kungumfumo kungwa yiwona kambe timali titaku tiningelwa kavapya ni makungo hambana ngwama fanela kuva mihiku kame waidi mangi kuva manahoka ka vafana vava ni mahorana kuva vanaleka ku vendaula makenekene veha hanse kaditiku uni matswi ogwita mayelano ni ndima ya
0: amatswi ogwita mayelano ni mabolo ya kuna nyasi kubonga kukombela vanana va Msambiki toto hina rweni heleka kushanisa kunitona hati dunda kushanisa uchiela kuyathuma nikuyela kuya aka tahambana pamwanyani iveje yakuba chiyathuma bebuya mti boya aka mima boya aka memwa yavedzu pakonke takarata kuya aka mwaya nikuyathuma uchizama kuti vona uso wana wawe sima hasimbidi so hambana
1: kutalaka bona vabadila kunguva vava kuni
0: nguva uyo kuyadzuma
1: Sekuwa vapapashwa hako, mitile wa teketo, so siwa ngatina so wa teketo.
0: Watuwa. Teovesha ni sisa ni vwa ya bachi ya tuuma bachi wana mti. Ngani gela vwa wanga chuhuma vwa interifishtara, vwa wote selu. Achi ya nini kinziyani, mbetu joni kwa otente mani mao. Mbetu joni kwa
1: otente mani mao. Kanga wiyamu.
0: Kanga wangangu, o papashwa kungu. Sha, enji, ayele kuchia kuya tuuma kutafu na mti ni mua Msambiki kako. Kaya ngu usete, sha, o

Engisethi waraji Mzambique ngumemelela wagimeta ndimatha washangula imela chichupi. Ngamkala ngome wa 3 ni 55 minutes kali tamdela nyasa. Eve ngule rando ndidunda ngasikota ko helongolo kani nawe. Awe kuna vela kuma tomo ni makateko kaya tsimbitu munga lishi nita waraji Mzambique. Emsol provincial ya Gaza. Satuengani miranda mabunda ni Frederico Mabunda angatikonla ni kamichini. Defeat.

Mungisira kulosa wayo kama rungula ya nzenga kato tamvulavule Mario Martins. Kuta sungula kungali kale kashi funza shama pai na masanjen. Kugandatiwa kuseletilua kashi kelami nukufishituwa kashi taratu leshi shupata kashi funza leshi imfuka wakutula mazana mambiri wa makeneken. Akuwa antirulu ufamba ku rambi wili kumbiku. Fumelituili avayaki vanaru dani ingati nkuponti naru tavu yaki liti ngata yavana imfukalu. Kuwake tilanza amintirulei ekunene. Marungula, mativiso ya murangele watavu yaki a kamfumu wa shifunza shama sanjena Pasquale Jazz lwe avuleke le shaku nzini kama siku kutasungula ntirulu ekuwake mpel se kusungulua akuveketelua ashitiru. Mfumu wa shifunza nkulu Gaza utsembisa leswaku nzeni kama siku mataka kutasungula avu yake vupusheti ni uyaketi dza swikola kamune wa swifunza ndaundi ya tiko. Kunguleli lipatsa a xikola sekondari xa laya a Gijani na mbini kunyikela ka switshamelo swa vatsongwana kutani a makarteira xikola swinga leswingaki a xifundza xa kancayincayi ka masingiri bileni ni le ximbutsu hambe ni ku hetisa leswike swijameke hi swivangelo swa ku hambanahambana marito mahunlelo n'wini ka murhangeli wa xifundza nkulu Gaza mulumzana Alfe Nkuna loyi a vulaka leswaku se ku tlhanganisiwile matshamelo hinkwawo kasi ku va a swikola leswi swi kumeka na switirhela xitshungu kusukela ka lembe li ritaka. Kungu ra vuyavele nga vulombisi bya mali ka xitshungu lichiwa ka Fidel byi sungula a ku kombisa mihandzu yinene a xifundza xa Mabalani lomu xifundza nkulu Gaza. Mhaka leyi yi tivisiwa murhangeli wa xifundza xa Mabalani mulumzana Serge Moyane loyi a vulaka leswaku marito lawa a ma seketelisa ni ku nyanisa hikwalaho ka ku va ke vanhu va sungulaka ku tlherisa mali emukhuva unene. Ka lembe riheleke mfumo wa tiko uve unyikela xipimo xa ntlhanu wa magidi ni mune ka xitshungu xa laya Mabalani ka wona xipimo xa dzana ni ntlhanu wa makume wa maprojekte mave mapfumeletiwa kwalaho se ku sungula a bindzu nga va ka ta vurimi ka vufuyi ka mabindzu nga vuxavisi hambe ni kata vuyenzi. Serge Moyane a vula leswaku hambileswi ndhambi yi kumeke yi onhetela mabindzu lawa vana tiko lava va swi kota a ku sungulisa kasi ku ta kota ku landza a mintirho ya vona leswaku va kuma xa ku timahela a vuton'wini. Hi gemeta marungulo lawa ma vulaka leswaku xipimo xa dzana ni makume mambiri wa makhulu wa vanhu laya xifundza xa Bileni xifundza nkulu Gaza va ni mati ya ku phuza hi tindlela tinene. Marungula patiso ya mshadoro wale Bileni lwei adzweleke Radio Msambiki leswaku ku tirhisiwa avu ya kibza switirhi swintshwa na mbeni upfuli bya tingwedla kumbe madeketa kuva xipimo xa dzana ni ntlhanu wa makume wa makhulu wa vana tiko wa kuma ku phuza mati lawa mabaseke. Momad Araujo a tivisa a tshembisa a tlhela a nyanisa leswaku a swifundza hinkwaswo ku ya fika ku heleni ka lembe swi ta va swi kuma mati hambi nga le ku enela kambe hi matshamela ya ku yantswa ngopfu swinene. Mungiseri lawa ya mave marungula ya ndzenga leyi u ta rindzela ku twala man'wana minkarhi yi tshunelaka ra ha pelile.